0: Radio 666, this is C6 Steve. It's all dope.
1: Ulingi Zaire, liboke moko. Lisanga moko. Tatabo.
2: Moko.
1: Mamabo.
2: Moko.
1: Ekolobo.
2: Moko.